lokola deni oshanjaka nani akokanga yo yo moninga makasi eleka mais un jour oyakela bato wana bazali azali azali un jour le jugement ekozala.